0: Gufli ra gudun amu. Gundan tia lau ha gufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. A gundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi. Luma mama diru hamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lula digunin le vuribabai. Abati laden haba burigu. Maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yuma ha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama se tia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya largu duninya, buribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
1: Agara bo hatu buir hu swampru gulari ge tagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhe yuhise tianu. Anu ha tibia magara da nabur ha hun. Ti da bian gubai. Houcha ti na luna rita guagdunu. Luagu arufu da hani inari nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu da habei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Aduga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Aduga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei. Luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye. Iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti. Haba girigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigi. La chili rubaveju ligia. Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara. luntil beiti haruma la abagaridu terege guanyu hongo lu bungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei ru bungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyu ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba muti seri sielu lume seri ubow le furama se lalibi bungyu won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba hiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungyu lida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura ba harigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiribudu obowo ogun. Itra lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago burikate ile. Lau sun anihi burilan tida gie hene guti gufaran da valan. Hati bide oga banya au ha mahalogo banya hafinye garabo goti la nichigu la buru ha Pablo segun hagiya. Itra kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei buri kateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Nirahunyu, naburu hanyi burikatari len hun. Luma fikon ha huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu no la wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watiginyo afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuli roti lao lugumadi, jee tigrigi eligia ani uwa tiinaru nilida. Ahi tigrigi ele adigubali ele lubaibu ibuingiu. Hinsi ele buingiu lu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le ariyanguti logo lida nyila aban luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi ele naburu habayin hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asu gireina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti luago lida nyila larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi hun nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi hun agubirigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi hun nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafu. Misi ya dala ligaburi ubo hun, ni burikata ile lida mo ubo ai hisi ye ubo hu mi si ti bungi ru ku chili hu lugundu uwa ti ni kata lida ange kata ile lichu gu ubo nyumbu ti luma ge bungi luma ge gwana ru gu ubo liabu ani ani ha bi burikata ile lichu gu ubo luriba ayuma hagrigia hafa gulu habihi ni kata ile harihu bai luma panta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma grigi ahi tile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda nirahunyu chulu hali lagumu huda agamba du logo ni tela laga ni kristu kai chulu guanya lubo isarago laga ni kristu gwento lija wasubu duru li logo lagumu hon hali laburi danle wada agin hafrida lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia lugundu lun hamuga meha wani guhama ereda yon hamuga meha wama gama lumo la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat ahinti huguya rura li kristu sifri sandu hun ani subuditi sun kate hun naburha boy ilubaiti hun lugundu subudi humani inaruni mama logo ibidi la hun ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni kagia eje habany hariya kubanya logo mama la Jesus Kristu bai hagelaka ni kubanya Kristu mafinye te ni logo buingi ugu chili ni logo buingi irahu sunha maha banya lu hasubu diruni irahu ibidi ngili ugu chili hon hariya kubanya logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugu chili hon ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumieti tida anigi ahi hadiga itara ereda rubaginye lida ama luma buingi irahu luma buingi uguchini resipi rubaginye ibagari le magumuchati kaisi larinya kuni hesusu wong naburha nye imburi katari le hun habuguru ha jebe businye banya hayedunu ahi tihuguya anie sifri sandu le lichugube Kristu huma memege runtu luboi amu lun larufu da hun lugundu arufu da halumuti sifri sandu sunkate hun ani inaruni larufu da habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi logo, lirahunyu la buingiu sunha richagwa
2: Primera Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luari visi lu buingiu uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahunyu buingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma, ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Jesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahunyu hadi wa buingiu gweto, ani lausun, marufu dungi li la won kata badiwa la lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu bai itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko ho bai dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo bai ladira wagua liluru dumbuingyo. Subuti huma li logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahenti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidu bai o misi habu la lun liduhe luwe igen Jesu Kristu mama lanigu buingiu. Aniha uganu le, hagambu weiluma ge furumi etida, luhinsi egua wama wamawu. Maulumuti itra wama kaikain, le meha lanigu buimafuye, aba lafaru ni lamule, kage weige lafare, lugundu uriba la meha le ladigu buikain, ani buiti le ladigu builamule. Niduwe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lanigu bo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ya tiya waduhe yuloi ge Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logu uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wa muti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wawagu ni duhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni ginlu wagu. Logulichu kubay la sunle wamuri habo iluma wawu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingi yu luwafinye no logo Jesu Kristu le liru. Luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawu. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingi yu aga na watinya lida buingiu, aga na waligia buingiu hada. Subuti wa muti logu, aga na wala wada logu sifri sandu le rula aliboi wang.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, hinsi ya tinganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logu buingiu la adimur haboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada boi. O mama lanligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya guti logu, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia, uwati sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liyabi bala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafu ya sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile harufu dahabu. Lige lebu boi, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luwagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lire ule aba naguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. ahin hinsi e diwa luboi lubu ingi witara, lunti ginye hinsi e go wama wamawo. Uwe gili ni yaba arihiti buingi, lausun lira, ahwa hinsi e go wamawa anihi buingi wada, ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma buingi, ani lida nyila ginye aba wama. Logoro la lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire buingiu. Arinya ka wamoi luago lula la salbaro nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubo luago lira la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari tulilida isiani, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isiani la buingiu uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Bugalumuti isiani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufu de luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiani le tima tima te lida. Hinsiati buingi uon la dega visi endu lufrumi. Ahin arinyaga abangrigia, hinsiati buingi unu, ani misiati libiri lun, jee te grigia ligi. Lugundu, ahin misiati luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyambai gen hinsia la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong, le hinsi haboti lubu ingyo, lun tiginye hinsi la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sun haafinye banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya bu ingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi uon ani adiga wa mwi le luboi bai, hinsinye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digun wa le luboi bai buingi u, ligia isi habuni bai lun. Ani mere yangote la gufuli runi wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye bai logo Jesusu la lirahinyu buingi u, ligira gunye gayara la ganyiru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia arufu tubali insun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin bai lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin ti le, uwa bai lirau buingi uluma, uwa ti ginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bai luago lirau buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi endunu alu buingi o logo figo ligi. Sun uriba ni figo, gama lumo, mama sun figo, lun lani na boila oveni. subuti omuti logu grigye lale anugu balimbuingi ukaisi lugu chili maibugu tinlidan figo lugu dukonugi lumuti liroyu buingi anisinyati ladugu mafia ni katalu subuti omuti logu lani guwama buingi logu labu genyanu lan lubafu mafia sun a lani gubanya ubo subuti omuti ginye logu nyibu halilan liroyu buingi ubo wogun aniru halilan gufurandu wun luwa subuti rini buingi ule tima tima Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Le ye buingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyo go haa iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lumbo iwama baila sun ata. Binilo mwingi uguchili, luma wabune me Yesu Kristu leliro uguchili. Ruha maimi, areini, hakute me habu luma hatarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hatagen birahunyun abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi mwingi uun lungu abagaridun. Kwetonti nitu, ayumara kwa tunabun lun, nisi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai luma ge furumi etidan. Mini la isieni lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma gen furumi etidan. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrige humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarawu kate ilunti narinyagu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun. Lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo. Itarala.
4: Turu waligara da Apostolu Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hanyugara da tobun. Numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo loe igen Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dale nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi atinu buiti bouseru lida servi duni le badugubai Hon waduhenyo luwegen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibu gen adamuri nileja bai luago bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawai yesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habu manya lubuengyo. Ligia lunti lubai weteni run, Hon lun vitere guninya lida la purichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, Dio tu refesi, lidin laule waboibe, lugundu businti, abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundun, nereruba lun luagule la digibe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogudin luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia, luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, abalabuguni alida agen adamurini, le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kata ile. Ani subudi humuti logu inari ni la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyibanyo.
4: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu huan. Capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Cristo kata ile lu huan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumun, lu la rufu du ni lu. Ariye galali huan inarini, la usun le larihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lo kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
5: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubara gen lagumiseru da. Vima ligia gueto ani... Le lumba iliabi, lumba gien hama gien sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Lumba lumba gien Jesu Kristu, ge fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me lumba fadirigu me lumba seri yudu lulubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni lumba ubafu ulu, Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itaraluba.
6: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laguma chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma serunda. Mima ligie guento anile nube liabi.
5: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larui habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi napuri cheni lenenu bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
6: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanu kara do tugu yehong tila na sedu ligili si tolobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafalu lanigu. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rehi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowen, aba lariye guno.
6: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibai, au abumu honi, ani le vima be ilat na meha kamol mo buen to mi mat na lu sulta ani ni ligeli o we ni numa lu ma ligeli flaso le ni be hilagwa ni abur ha be lu be ti le pari hu be le gwe to be lu ma le lu be la susero do ani hal ani chi go be sedu waru ma ha pari ma ni ali ta no bu le no we ni lu ma sedu le bu sanu de lu gol sedu waru ma ha guia sedu tani ligili si angeli sedu ti le bu sanu de lu havia sedu ligili si
2: Apocalipsis capítulo 2.
6: Bobur galo ángel le tira bilig listo Éfeso bo. Maria ga mejo. Itralia nania go aule hau bi sedu waru malinda no bule no we. Leginia ei bugu be la bad na was sedu lebu sanu de lo lebol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le der huati marilu ma hagurasa. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa uni hau riba bo. Subudi no muti lo agu hoche bo humanya la ha ani go me lo agu apostolo go hama ani mama apostolo go hagi. Ani dari huma ni luago ye hama. Gagura su hagun, ani supri huwia sarago li na huwadi mari nuago, mabucha ruga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga hume kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ha sanstre hikabu. Lausun lira, luago ni hufule se iliere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma buri kate lele hadigu bei, legia iere go bei no.
7: Le garige irigu bei lula gambu, a gamba lele la rinye go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
6: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tin titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi ha luangin le tita bei legilis to esumir na bong, banya gameho, Itra lian nariya go, au le furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owe bay ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye luago adimre ha hama haariya guma ya luago kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafi ya fiyo hada gya furisi rugun lulocha ogono hafinya sumhu gui. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
7: Le garike iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baninga mehon, ita ralinga nariya gu, aule gama baru efein to gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti ni elwa ulida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia hagano. Ane lao su lira, numa meme nyedu. Ni ilu humangi li hafia nuago. Ni ibi nilida le la farube ya tipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Kama lumo, ani burikate hadirga magunta tina lao. La wanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo. Hama banya higiru ni kate leme halaruta api balaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafiru gudun ya Israel na lau heigi eigi nile adagara gudu wati honguwariyo. Luma luhabagare ton lidan ahoru hani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme dili haruta api Nikolaita gubuma nye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madirka huma iter, nidba huwago madise. Aba menagayinda guhama gurigi hadiru balibu ni kate ile, tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
7: Le garige iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyi ruti, neyo tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago, le ibidye tini kaa hon lue dige lono le eresi birubale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti atirabon, baniga mehon, itra lia narinya gong au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le ani lugudi kei boronse le iri chawa guwal. Subuti numuti sun le hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau habura su. Subuti numuti nye lau hadugi ya la kate buiti kwen to loi meha furumi. Kama lumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to ariya wakon lau profeta ta ani mama ni. Lute yedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagare uduwa te hong wariyo. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi kubeir behigir hatauni kate lebur tadaguri. Itra loba tasub diruni sun ligirsi, lau subudi nani lebe aritaguni, lumatebe anigi. Abang na fayroni kala abahita ge segule la dugube. Ahi bihati akira banya, ama fala rubali haruhuta hani ligia, macilu ni yegi asubu dirile umbi haguara dilunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika mana hamai mele na busa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichi gubo ubafu hon luagu guri nechani. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa me haguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurau. Apa me hamuri guta guni kesi sauti ya rule lau timu. Nichi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
7: Le garike iru guba ilu la gambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluan en le tita me ligi listo saro disipo. Bania gamme hom italia na niego aule hau belani bom ju sedu sifir ko hama sedu waru. Subudin muti son le hatu gobe. Subudin muti la hilani hinya la la son ari no go la lagu niwa huma. Aga gutu huma ruhuma eri lubri katele ani ngo ba lubare ge longe. Ari hanali lo agu muwa na le hatu gobe ligi buge nungiete. Harita wa humai lubai telaru do be hum pala humai asakri ha hugu yame ano magabuto nit bahu wago ke liya bi aba hiwe to libidi on hor hum la son lira anya fiu guri ge hagana goni saru desi amada se no hamagi ru hataru bu hagiya he bu banu ma tau do ko tharu to ladga du ti hum agani rutiya adaru bu badagu haruto ani magida ru lubai hi ri tita ge libro to lani na ibagari magumu chalite. Aku dari gunung kaisi nani uli nyubu ke nungu cipungi lalu mahagi buke lani angheli.
7: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bong, bania game hong. Itra lia nani agu, au le sandu bai, le gie inara ni bai, le gama bani ligele uru bai tabi, le uwa bai ni abagayara tila doru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subudin muti sun le hadu bai roti na ba benna da ani higi bu ye le la se ro ni aba ador la te la sun lo wala he re adu ga da ga so la nu mati ani gu fli tu no ma na de ba lu ha ya bi la ni bu ma fi ha ye ba nya ha ri bu ma ya lo gu ri ma ani ma ba re do di ya ke si la ni bu ngi aba me na u do ro ba du ni higi bu ye lu ha su bi du ro ni lo gu ye la nu muti nya ba nya i si ti no a re da bu ma le nu ma di lu ga gu ra su ma. Iganarei tu patro lupai, lui litani ocho wagune le nubi liabi lua musu upou lo ocho wagune wansonga upou wagubai. Matisa bai niabi, agudha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Agani rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyigi, abe manaburu du ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu du bai nye iseri niri hawago.
7: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi haluang helile tita abai ligilis to laodi seabu. Baria game hon, itra lia narinya gom au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lele dugubi bungi. Subudin muti son leha dugubi. Subudin muti lau madili huma ani masu hubi. Tili gubai hadun hamuga wasu gubai hadun la. Kamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu lata hum, lagu namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuri hun lunga gai ha golu le afin howali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lungi ha gai ha dagu harutu numa, lunga doregun lagu ha surusu ha. Luma aya ni luhichi ni lidon hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na kuwa hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau ligye me luma. Agani rutinya, nichi kubo bara hon numa guwa luago lala na narui ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nugu chi luago lala.
7: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala lile itarabai kei tumala lifidu, lebuga adimu ne habai nu, apa larinya guno?
6: Wari banyak, nana hudali kata lebri lubi la susre don lari gian buri lebo.
5: Lida orang lagi ya, apa nere denu labu gelu bafu si firisano. Apa nari hi apa lala naru ihani si elu ani ani ha som gri gianyu luago. Itra linya kamaba dubu miriti le hasup o koronalina. Nyenyo apa here?
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ba anuraha. Nyenye aba ni buenti afalaruti Jesusu. Darugula ugwa, taruga aban sidi, aba harigudini. Gamalumu, aba lesefurun hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu. Ligi bugiyon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gu fadiri gu. Hama arufu dhatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiriyan haa wairigutiyan lida hafinyi huriyo. Abati la falaru ni Federu Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, luga yara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno ilagubi. Kama lumu madaritian lidurun. Saragu haya yebe adimur hatian yeni, luagu. Mura dutian laule harinyagubi. Nyenye nujee tinyu asa rutinya arinyaga.
2: Agamba tuwa larinyago, nagirisha gumo templu toa, toha diga mwugani. Apa mendarana magudu, apa templu lida iru weyu, to mama hadiga wugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
3: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago beibuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyo, muna buga nikata. Aba ilalgu dini fadiri inyo tumati.
3: Bugi esa Kristu baile lirubungiu, lelubu ila salbaru niya grige lida age hafigo.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
4: Aha, au. Ani huguya, arihubaduna aule wuguri garu waruguti, nyo luwege longwene sunti kabafu, ariha humime niyabi lida dueri siyalu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyo, aba larinyagu.
3: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo agu gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailuun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saru hibiri asure guwe. Adoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
5: Harinyaga baige kala agayo haboibu agu.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagu. Nyenye federu bururugu. Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharago wa larugurugu watu. Aba tariya guli. Aba tariya gulu.
6: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
1: Aba leye edagun federu lariyangu.
7: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere barieru. Aba ati la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyinbanyu.
6: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun a nyinbanyu lun federu.
8: Inaru ni duwe aba hada gen. Ketika Galilea na buguya, itara niya badimure akei hagia.
1: Aba lagume serun federu, inyeragwa luma afinyura.
7: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu federu logu le larinya guboibuga Jesusu lun.
4: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyasu, beyeda gubanao urwa weyasu.
3: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
9: San Marcos, capítulo 15.
1: Larugan binafi, aba hondarago habuti gufadirigo hama arufu tatian liluru do Moisesi. Hama amu ugurien ha weirigutian lida hafinya huriyo, lumasun ibiri linyuang ilurudu, ariha gabalan hadiga lun hasiaderu ni Jesus. Aba hanuguni, girago aba heteregaru ni lun Pilato. Aba lalik dini Pilato Jesusu larinya galun.
10: Ubuya saharu etabai huriu.
1: Aba launabun Jesusu larinya.
4: Ubuya guana rugu larinya kubali.
1: Aba buri licu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba iti lalik dini Pilato aba larinya gulun.
10: Mone bu tipu sanikata. Adiha batin ila.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uribu logo mafui. Misia de la liga buri ubo hu. Nibricata ile lida ubo. Ahinisia ubo hu. Misia tibungiri ugu chili hu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo. Nyumbu iti luma gebuingi. Luma gegwana rugu ubo. Liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihube. Luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahi tile adugati lugunda buingiyo, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa, laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duru li logo, lagumu honhali laburi daanle. Wada agien hafrida, lausun li dan laa, linarukate, Mama meha wani guhagia. Lugundu lu hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lu larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti Logo sinya la liya bui ni murusu ye ni lidange inaruni. Kagia eye habany. Hariya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bui. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tiya ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiruni irahu. Ibidi yengili ugushili hon. Hariya kubanyo logo Jesusu la buingi irahu. Subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma iluba yuganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahi tihuguya, ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sun kate hun. Ani inaruni la rufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu daha laali boi hun. Itara liyan lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu. Ludami la liyabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagu awany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
1: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara alan lagua runi wamon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu. Lerahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi li la won kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti luagu dame la le. Lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le. Haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi. Dirigu wa lumuti liluru du buingiu, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingiu. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi ti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati ni aba le lirubu ingyo asigiru tilida afigo.

0: go logundu anihe ibagarile lichu kubai bwingi ulu lida siyente la sigiru lida figo logundu lira ula bwingi subudi wati kata ya la lera hini banya bwingi lumu kata ya la lera hini bai mafi logundu frume gwerugu le madigu bali le buidu bai o misi habu la lu lidu he luwege Jesu Kristo mama lani go bwingi aniha uganu le hagambu bai luma ge frume tida luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kai kai. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kake waige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bai kai. Ani buiti le ladigu bai lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahu ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidu ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu. Hinsi ya tia waduhe yuloege Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubu ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi la lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi la isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate inu. Ahun madariru wanigi duru wawago niduhe inu kayara bai wajabu inligibuge buingi la uwemenigi inluago. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesu sungon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboy wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsia tinga nu. Mafinye era huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida kwa grigia liji. Agamba ati logo liabu ibala sifiri liji. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi. Lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani kubuingiyo mahati lagambu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiyo lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu dalumuti buingiu, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, Gabaga wa ma magali dagi. Aniha isi anibai. Mama logo wagi ala hinsi habubai lubu ingyo. Logo ligi ala hinsi habubai ngon. Aba launa hani lirau le aba naguti lu longwe. Lung lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi atinya nu. Ahi hinsi ediwa lubai lubu ingyo itara. Lung tiginye hinsi ego wa ma wa ma wo. Uwa gili ni aba arihiti buingyo, lausun lira, ahwa hinsi ya guwa wama guwa, anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu, sunsui na gubai, lumbuingyo. Aniha lebu bekayara la, wachouru ni logo, lidanya diwa la aba luma buingyo. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila, lani sifri sadu, wong. Wagia guwana rugu, ariha wama liliru buingyo. Harinya gawamoi luago lunla la salbaro nu alono he buingi ubo wagun. Furume gwarugu le afinye ruboi luago lira la buingi hesusu la bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama alun buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani la bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabu ilu hinsi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseroni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi aba ngrigia. Uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga aba grigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya ti libiri lun je ya ti grigia ligi. Lugundu ahin misi ya luboye libiri aba grigia lun le ariha lumuti siya baige hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le uon le hinsi ya buti lu buingi u. Lung tiginye isi ala libiri lung.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lung aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi ala buingyo uon, ani adiga wamayle lubay bay, hinsi nye ama ginye lirahinyu, buingiyo won. Ladigu nwale lubai bai buingiyo, ligia isi habuni bai lun. Ani mene yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirai bai buingiyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bai luogu Jesus ulan lirai bai buingiyo, ligira gunye gayara laganyi run luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu bai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubai buingi guana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingiu logo lirau. Le larinya gube buingiu, logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi ti le, uwa bai lirai buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bai luago lirai buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedun subuti wa muti ginye logo launabu badiwa lan. Ahin ariha aba grigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi tu lun buingio abalichu ku buingio ibagari lun grigi eligia ani hin figo lani na oveni malati lu la furi tu nu alu buingio logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti wa muti logo grigi lale anugu bali buingio kaisi logo chili maibugu ti lidan figo lugun du konugi lumuti liro buingio ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingio. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingio ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti runi buingio le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingio. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingio boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le timatimat, ani mamarugu nu. Hong ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hong sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo wama bayla sun ata. Binilo bungi ugushili lumo wabune me Jesu Kristu le liro ugushili. Ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun hong lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etidan. Mini la isiani lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yo luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Ayaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie leje bai, le laga ni bai Kristu. Koni ki huma hawai, luwa yi heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huwadigumari logo Kristu. Resipi huma yime, afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigu bai. Ani ni sarau kate lunti na rinyagu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu guna ni hun. Agura bati na nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingio itarala.
2: Turuwali garada Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobun numada gayo le hinsia bai nun lego muti. Numada hinsia tinun na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari do la uara go luma inaruni. Uwa tiamu kate agunda ra gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uara gwa luma inaruni. Numada hinsi ati nu buiti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu loigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangu da gwa tinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu idera gobanya laule emegeru bai. Luhasigiruni Hawaiyesun, Lida Aba Igaburi Le Auti Lagundara Bungyu. Furitinya, Luhaseri Vidun Lu Kristu Meresi Birutinya Nikata, Hamakeha Ibiti Habubanya Lu Bungyu. Lige Lunti Lubei, Veteniru, Hong Lun, Viteregunia Lida, Lapurichi Honua Inauni. Aburu Hatina Hameha Abagara da Hong Tilana Ligilisi. Mahati, Diotu Refesi, Lidin Laule Waboibi. Lugundu busienti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digubi. Adagwati maraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira. Meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabuguni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsietu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu mabuse runti na Aburi harugu nani, lugundu, agurabatina narihini bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu janabu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Ani habri kata ile la rufu dwai bongi lu Jesu Kristu, lu la subu dira gada ni hon lanigu kata ile buri lumba ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, la ulouna hani lani angeli lumu lu la rufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le larihu bui, ani gefeti luago lugano te bongi yu le meme la choru rubai Jesu Kristu, flese watinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma darangi le luma ge bungi le viwa bai luma ge lubara ge lagume serunda. Viwa ligi ya gweto ani Lelubai liabi, lumagie hamagie sedu sifirigu haligibu gebanya lala na laruhi. Lumalumagie Jesu Kristu, gefeti le gumfulibai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tuwalu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me lumafadirigu me luweseri yudu lulubungyuta, le meme lugu chibai, ruwalau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma chebele sun kate. Tinia la hino bungi le sun tika paf. Le mima bai luma ge lupare ge la huma salunda. Mima ligie guento ani le nube liami.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luagi na purichani leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yahon tila na sedu li gilisi to logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba na cara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirei leibugu duno wairiti. nyenye no sedu oruguma lida lohobu le lonwere nyenye waba efen gagiritu binya watamana afri dutu liumu lugugin amir heti ligibu keyweyu dan le lasdu lausun lere dan arihi bali aba nabur halubadu lugudi kama hilade gamalumu aba laguruna lau luhobu le lonwere aba lariye guno
4: manuhu de dagu waba au furumi ya tibai au wabumu honi ani le mima bai hilatu na meha Kamal mungueto mima na lusunda ani iligeli owe ni numa lumaligeli fulaso lenye hebe hilagwan abur hebe lupe itile bari hebe legueto be lumele lube la suserdo ani hal ani chi ube sedu warugu mahabari manyali tanu obule nowene lumasedu lebu sanu de lugol sedu warugu mahabia sedu tani ligili si angeli sedu ti lebu sanu de lu abia sedu ligili si
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Bobur galo angel le tira biligi listo Éfeso bo. Maria ga mejo. Itra li anaria go. Aule hau bi sedu waru malinda no bule no we. Legi ya eibu go be la bagna wa sedu le busanu de lo le bol. Subuti muti son le hadu go be. Subuti muti le der huati marinu mahagura so. Ani subuti no muti lo agusinya la hafa go ni hau riba go. Subuti no muti lo agusho go humanya la ha ani go me lo agu apostol go hama. Ani mama apostol go hagi. Ani darihu mali lo agu ye hama. Gagura so hadu. Ani supri huwia sarago li na huwadi marinu ago, magucha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma, adiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ani madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ani kuberi wa hasanstri hikabu. Lausun lira, Lagu ni hufule se iliere go kate lebu herudu bai Nikolai te buhun, luma buri kate lele hadigu bai, legi ya iere go bai no.
5: Le garike iri go bai lula gambu, agamba lele larinye go bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitu banya lidar ya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile tita bai legilis to esumiru na bong, banyanga meho. Itra lia naria go, au le furumi ati luma le gumo honi. Leme ya owa bai ani viva anja. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre ya hama haariye guma ya lagu kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulocha ugunu hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baninga mehon, ita ralinga naria gu, aule gama baru efei to gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti ngile lwagu lida la fulaho la nyi lupe ilala na larui ha mafia hagana wu. Ani lau sulira, numa meme nyedun. Migu humangile hafia nuwagu. Ni ipi ni lida le la farube ya tipasi leke febe buiti nuwagu lida fulaho la nyi lupe. La nyi lupe laguma di ha mafia. Kamalumo, ani burikate hadiga magunta tina lau. Lawanyanyi la fiyo gurigia, huma yara pergamo. Hama banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku. Lulafiko gudunye Israeli na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagare to lida ahoru hani. Anyahe ginye hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruta wa Nikolaita guhuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madirgu huma iter nidba huwago madise. Abame nagainda guhama gurige hadirgu balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Lekarige iru gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi hon aba dugu naruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluwagu le ibidi ya timi kaa hon luwedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti ya tirabon. Baniga mehon, itra lia narinya gu au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi nugudi ke ibronse le iri chawagu wala. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere gitu lau hagura su, subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti huwe to lwe meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. agambo no he sabido to arian con lago profeta tan animama ni lo tayedo ne grigia la otorgo da honani lo haga no lida a holoni lo malo hegi eigi ni lea dagare do te hon wari ruhat na da to lo tasantro ni tigabe mahagi lo tigiro ni tahorma ni nal hao lago nagure gutaro laga banaro mo afara wanani me tirani ama ha gabar ha pa yatumo no na ba sufri ni hawago ahi guberi gihigir hatago ni kate lebre tadagure Itra luba ta sub diru ni sun ligirsi, la usubu di nani lebe arita wuni, no matebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rupali ya ruhu dahani ligia, machili ni yegin asubu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nuguni hawaru. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha, Nici cu bafu hon luagu guri neceam. E trage lici guni nugu ci bumbi cu bafu no. Apa meha guma de runi neceam guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurav. Apa meha mori guta guni kaisi sautie rule lau timo. Nici cu bongi e waru guma to lani na binafi hon.
5: Le garigai rugu bai lula gambu, a gamba lei le larinha gu bai sifiri sandu tuburi le gilis.
1: Apocalipsis capítulo 3
4: Baburi haluang en leti ta meligi histo saro disipo. Baniya kami hong itra lian nariya go aule hau bilani bung ju sedu sifir go hama sedu warugu. Subudi numuti son leha dugu bay. Subudi numuti lagu hilani hinya la lau son ariya go wala lagu niwa huma. Aga gudua huma rukuma eri lupri katele aniya go abe lubare ge longhe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bay ligi buge nungungi te. Harita wa huma lubai telerhu dau bay hong. Fala huma asakri ha hubuye me. Ano magagutong, nito ba huwago kay liyabing haba hiyo rito libidi ang orahon. Lawson lira, anyang fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadasa yung hamagi ruha tawrago. Hagaya, ego guba numa tau dago utharuto la duga duuti hon. Hagani nutinya, adaga guba dago haruto. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darago nubanya kaisi nani uligibuge nungu chibungi yaluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluang helile tita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lian nariya gom, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tila dobi ni lela daru bai, ni ladaro ni lela doru bai. Subudi numuti sun leha dugu bai, roa din apa benda darani higibu gien, le lasi eru ni aba adoro. Adiga lawson low wala here adiga adiga so law ngumati ani conflict no numa nadiga balu haya bi lani bu mafi haye banya hari ngu banya law ku ri mama ani mabaga de dunia kai silani ku ngi aba me na utoro kwa dunia hi bu ngi lu masu ku duni law ku ila ngu muti nya banya isi ti no ai da huma li no huma di lu ga gura su huma di ga narei du badu lu bai le li tani au so ngu le lu ngi ya bi lu ngu su ku po lu ho to ngu ni maso ha u bo go banya Madisa bainyabi, agadha humi le huma bai, walanguga abai ruti hiridi huwai. Agani rutinya, nichi kumunya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyingi, abe manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei gie iseri niri hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur haluang helile tita bai ligili to lao di se abon. Baniya game hon, itra lian nariya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi numuti sun leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tili gubai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu nisi huma, lau buitu la dan hon. Lagu na mengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ige nichi hubei dimuni hun lunga gai ha golu le afin howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi ha gai ha dogu harutu numa, lunga dore gun lagu ha surusu ha. Lunga aya ni luhichi guni lido hagu, lunga ihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lagu idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana habena bu na kuwa hanyo. Le agambu tinumala le, aba lataro ni bena nuba, ne belu rubalumo, aba menegi luma, hauligia menuma. aganye lo kinya nichi ko bobara on numa gwalago lala na naruya itrage na ganyero abana nyoro luma nugu ti lwago lala
5: le gariga irugu ti lula gambu agamba lele la rinya go bay sifiri sandu tuburi ligilis
1: Apocalipsis capítulo 4
3: La ria su kata ile abandari hi aba bena darago cielo le habitu mala lele itere bay kai tumala lifidu lebuga adimu ne habai nu abalaria gunu
4: wari banyaho narago dali kata ile bre lube la susre don lari kia bure lebo
3: li daura ligia abandari de nu labu gelo bafu si firisando abandari hi aba lala naru hani cielo ani ani som grigia nyu luago itere linya kamaba dubu miriti Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Legen lala urua iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie aba kate ligibu ya hale kama hamuga aba barana le lauti bidirio harungo ngati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri kata ya gabagaritia bui lau ago dandu hagibu gie ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba baga su ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hagibu girigi le hagadru itar liye kei aba agilaha mahati. Gadri go bai hagia sisi ngarina luagu kara aba hadagi bui hanya lau agu hawagu dandu bogu digie keimuna digi habiti weyo gwari abu hau agu waraha
6: sandu sandu sandu wabure mebungyo le sunti gabafu le vima bai luma ge lubara ge furubi titan vima ligie weto anile lube liabi
3: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengiru ni lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa ga.
6: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5
3: Abad narihi aba libur hobure nyo umutu lida luhobu le lonwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tuguya turaga irugugien luma tigibu agugien. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudahalau umala li reinti lariniaga.
7: Kakati na boilula daru no liburu luma lula heri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula liyanu. Aba tilariniagu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliniu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lumalun la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaru wali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, Aba lanigu nu liburu tugu ya luha burugungye le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nu liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadagi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigu nu liburu lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tipu kaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani, luma geyegu haukata ya gabagari kinyahagia. hama wenya ya mutu hagi. Nyenye numiyo nu angeli. Hanie galau umala li heriti.
10: Jumu tubafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Wene wene, luma inebese, luma ataibu rani, luma ule hafa rube.
3: Agamba numutu ginye, hanie guni sung kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sung kate ile lida baibu.
10: Rua la ataibu ni, nebese, wene wene, luma ubafu, yule yumbo ino ulala na rupo ya ni, luma lumu kumu usula.
3: Aba haria gugadri kate gabagriti hagia,
11: itarala
3: aba hahu duragu wen gadri wenya ya moto hagia aba hichu uweiri gunilo.
1: Apocalipsis capítulo 6
3: abat narihi dalela heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu lania gu aba hadage katanya gabagriti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago. Ruoti aba ridilo, aba lafri doaganya ireina luma lu laganya iru. Da la heiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulu le warinyo bailuago gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubogu gugu. Luma lu lafara guagudu ni ya uguri ya hama gwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efeinu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagambu laniegu hauru wa katanya gabagri tihagia.
11: Igamu.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagambu laniegu aba umala li hamida wage katanya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da la heiri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniegu hagadiru katanya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima aluguhandari metia hau bogo gumaya. Da la heiri duma numudu tisengu seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lau mala liheriti.
12: Waburi mesunti gabafa. Darisa ida me babuse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagunia koi hagi. Nidale narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo boi mua rugu kei taburi haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago boi wudu. Uwarahama kumadi matia, habu tigusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati nuwubu, luma nuwudubu.
13: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi ya mungu ilu wa mulala, luma lua ilangari meniganyi mudungu. Nadiko chinduhe ni mweni nuweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandungu.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri duma limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu harara baya ligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nyenye aba alaga ikupali golu luhaburu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumale likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu ge mbungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali aba la buincha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu. abala sari le gun lubara kuye le derego di numa watu gemet la ugi en hita abala chakaruni wa obo wagu abala lagu don liru wa muru solida ge obo luma liru wa muru solida ge buri tidi buwewe luma hidu abala liwi le nuha bia manje le lifidu abala chakaruni wa abakati kama hamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho abala sari le gun liru wa muru solida ge barana hita hilagu ati sung udru halida me barana le asali le gubilu hita me Gringo tu gien sun ugu na ito nye ibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru angel ilifidu. Aba teigo du aba onge bu warugu mansiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense idun. Igifi itiribe warugu motu gien. Aba lagifi dun luru wa murusu lida ge dun. Aba hove gu saragu grigi ala diga ligifi dun na ligi. Aba liwiru nu lihagadiru angel ilifidu. Aba lagri chagu luru wa murusu lida ge libiri wei. Lausung hati hama warugum. Leo bole agri chakubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari giyaba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala liheretu.
14: Fugiyabu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikubodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nadu, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati lu hafaraguni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itara liati ligari hasanga kai hasanga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumadari habai. Busea hakiye yepe hovegu gamalumo la dise duboe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angeli buha girayu banya laru omi buduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagu bai. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa miyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafaragunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
12: Seraba amisura mundite probungi unu. Luma latara. Aba utabanyame atri yanula. Ahu turobuti unu. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui. Tibiti tempuru. Ledega derege wali hongi betu kumbite. Halubo nye hagoi chaguni uburu gule sanabui. Lagu biyan vei biyan hati. Aba menona habiyan gefetia. Taudogu ususutu. Luhapuri chiani hungano luma gebungiu, lagu midu biyan saa urwa vembele. Biyan gefeti ya haguya, hagega yawa wali biyan tidu bewewe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligiu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, latudu uribo tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sun suina guboi, itara tilobe bafurumi gwaribu, lebu seti latudu uribo tihon. Gabafati yake feti ya haguya, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bungi yu adimure hayumu luguginye. Gabafati ya ginye, luhadogu ni tu na hitume, luguginye, kasukari regudu ni kubo, lausungu uye riburiboni, sagu habuse run. Dandame kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri tuboilida gefusu, lemebe wabuihama, abame hefere de nuburibu, abame lafaro ni ya hilagubwe. Aba meherede ruruwago, dida lembe rifumbe buguburu gule Jerusalem, lenye lumo iladara wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekarie lumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunda. Ladega sufuri guda hamutia meha biya profeta guhagui.
3: Gamalumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile arinya kubai.
15: Warihi mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri, ariye guhaga niyo hon. Lida ura ligia, aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu nilu grigia ladiga haraba ganali ligie. Hahibiri grigia aba hichigu inebe se ilu bungiu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
16: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Abati hele mchunga wengi gadri wenye ya mutu hanyumba ya lwagu hala lelala na ruwe hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi bugu ya le suntiga bafu bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumi atida wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladunga raguba lila onwe bubu bafu anigumese debu aruwe ha. Gani briha neshane, chiluha we yulu babweha, chiluha gie da lung baguse ragudu ya hilagwai. Aba mebijumuli hafaya irwaha bani profeta guhon, hama hibiri haa derega guanya bayhon guwabu, hama sun hawuye rigugrigi haa ichugubanya inebe se ilu biri, chiluha ora lung baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li templu bongi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara du bungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tilasali regu aba omebu seini siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari lelani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba yelasali ragu aba saini sielu. Aba omebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. aba larana mudragon ligia tigibu ya urito lumo tagura lu leikini tira damele tagura aba tagura uritugia aba uguri rahe le lumo le dera gudu laguma dihalina sunfulasu keishila waba badu lani na guma diani le laut grab aba lagi daruniwa tira tuwe aba lanuguni wa lumbungi uluagun lala aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di nyei lubai ara selila bungi ubare tuba luton giruniwa nyei lagu milu biasa irwa wei wei lari ge aba nyei laba uri busiel nyei lubai lagai dogwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agen dogwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara ya la siel aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon siel gu le bina du hewe ligira le giribe mafia o satanas le yeha bali sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaga nu muwaru ko aba ti nagabu lani ego aba umala li here ti sielu ye
7: shibiha li asal baruni hon grigi ubo wadu jiriha li narui hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa li leichi gube haduru wadu nyureichi ganya hape haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute ganyi hamali laulita mudu Luma lau ugandu le hapuri chia bai. Manufu de du tien lui leferi di roni habagari. Aranse de du tien lui home. Gunda la lumo iti sien. Gunda huma huguya le agano buenye. Gama lumo fugi ya buha agano buenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu iganya. La duga sukudi lumuti la umurusu rugari la lidani.
3: Dati larihi bai dragon. Lugu fui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalumu abalichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugia tariki uri tugu ya saraku duna kai duna churunut luye be la duru gudunu ebe ini uri tugu ya gamalumu abalidera gunu muwa uri tugu ya abalaho na chumua abalachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugu ya Gai timati dragon tumo uri tuguya aba lidi again the gohama tirahin ha nyudu me laule lubai be bungi fala hama lugano de Jesus Christ aba ti larara mu dragon laru barana
1: Apocalipsis capítulo 13
3: aba narihi lamu diru aba monstru barana hagi sedin lichigu dis ligachu Nyenye ridi luwago kala ligancho luma iri burile au bai lanaba goi bungiu luwago kala lichiku. Mosu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luwago aba lidage lichiku mosu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungrigi ya lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
17: Uwa tini aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lu la dimure ha dimure buiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la digu itara, a dimure ha tiwuribati luago bungi, anaba lay liri. Lani sanduario hama ha sieluma igiru watigi elu la genda gu hama lani gubungio dari la ganya iruni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha aba me hau drogu sun ha ganoba yobo wa gulu monstru ligi ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudu le owebe
14: le gariga iruguti lu lagambu agambala Halutia hanagu adairua, hanagu ba adairua. Halutia hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugunye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, Luhau dragon sungrigi hau bo go bay lu frumi ti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luag adiga tigia owe buburi milagu abur gida di watu ge meti sielu ge nu muar gu hagibu ge grigi aba le yedu ni hau bo go bay lau buri milagu le ubai lichigu ubafu lu la dug ni liñu war frumi guar gu monstru aba la diga gudu aba liya wa monstru lega wago bani chanti ani moment aba libihi habia wa monstru bafu lun lichugu ibagari tu liya wa furumeti monstru lun tadimune ha lumulu tafaragunia sunha mahu drogonti yato adiga tigia lun suna grigia waina muhanya nyuburiginya risitinya gudemetia idamuni mama idamuni lun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herepe luginya uwal.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Catani,